latlhegile le bana ba rona ga e tlhole le ba rona re fiela mafatshe ya sele le ga re mmetsewa ke mawatle a ganang ka marapo a borra rona le bomma rona bogale ba rona re butlwa pila ga re lebelela difatlhego tsa bana ba rona re tshoswa ke go ba bona ba rwala merwalo e rona re tshwanelwang ke go bo re setse re e folositse mo magetleng a bona letshogo e le fetang lerato e re ba ratang ka lona re ba rotloetsa re sa batle.